0: Ay, wala. Tawag ako ng rante nga po ngayon. Ito ko pa. Ito pa nin doi te. Terong-rong. Ay, kakawa kaya na. Mente mese. O, sinang karinang kan na ratari po nero kayo. Mayuri, tene mayo wakya. Mayuri, tene mayo wakya.
1: Ya, Mayuri.
0: Mayuri, ngke ko tari po n maya.
1: Tari po ni mayo na yan.
0: Kona meurin kwe mei nano yaki, o te te sisiraki nkane ka ngai te moan sisiraki. Antaia ya pouto ka amni mea wakea, kene mani namni mea wakea, ante te inga po ngei. Ako nang kanang-kanin, kaya ka ati sisirakin ka nakuha kiroa iyong, te, ya hindi kaya ko tangiri ang nangani ko, kaya ko may nga po nang kakawang rikin na ko naray mo yun, ha?
1: Ay, hindi na po nang kakawang rikin na ko sa tingin.
0: Ay, ako nang darapan ko, yako kwarisiran, tayo nga po ngayon, kaya taran, sinakuha ka rikin, tirong-urong, ay kakawa kayo, men, ana, puputo ka, temese, kete Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy ngayari po ito kato ni Miawakia. Sina, angan na rin kita tayong rakinan na narungurong imayan po sa mayan na kay Mayna.
2: Uy, awe! Paya nangin ako kayong te Engineering Day!
3: Ya, sa ato yung angan na yapong insinyo.
4: Mise Engineering Day! Mise Engineering Day! Mise Engineering Day! Ewa tayo nang ora! Yakapuwa ki kanakuan nam ni bawa ken tu wi gayo iro te pota ki makuri ibu ki makuri an kari kira ke kate betuan kora kora ke the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy
5: puka meruam aya pung insinya iro the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy pun te pung erang ini kakawa ki mai pu kon nam pung te pota ki makuri ayo
6: te pota ki makuri ayo pun ni mewa ana department aika e makuri nanona naron te corporate support department, architectural and building engineering department, energy planning department, civil engineering department, awai te water and sanitation engineering department.
7: The corporate support department e kaina kiro yara pata ke unit saikai. The administration, the registry, the account, the research and development unit, the project planning unit, away the information and communication technology unit. Unit sa ikain, akyari kipataan po ito ka inanantay na yamaguri insinya. Terapata at the architectural and building engineering department kung terapata ay akain na kiroya insinya. Ay kamata yon rapakal yon tokoro tamay kiti design, tekataupo, costing planning, quality control inspection division, kitaan suwo aron tameruan tekatiti, kaya na rin anong Reuters 1 katiti, away the building and maintenance division, ari kaya na kiroya insinya ay kataan katiti. Terapata at the energy planning department,
8: ay kaya na kiroya insinya ay kakabaya kipanay ratakainipayre yan the energy act. Yay insinya mente electrical units epuntan sua amispa anakapira kia mwaya ntiero ekuna men roi yay insinya mente renewable energy units ayana sua am solar system nkana korakorana men nimewa te kilowatts nuerake pa anaria inira takaini peire yan the renewable regulation mbrona kime insinya mente petroleum units nsua amtaponipa pakona meno mente haha.
7: The Water and Sanitation Engineering Department
8: e kaina kiroya insinya akiawa kina kenikaira arunte makuri yondararwan nenran o tapunran o karwan roi teran nrona kimete kaina kusinani ku emen roi nikapta kiripes.
7: Awai the Civil Engineering Department pun terapata are kaina kiroya insinya nape ay karagini pakuwa ko arunte makuri nirekere kime karawan te kawai te buris te kosway awai te pon.
4: Bukan kita ira bantai ngaira, lakukan ika warira darat cent, ika anate inta payri bisawa field inta pung wapi mewan, lakukan wapi meni mewan te betempa, mowa tenga wapi mau nau.
8: Nah kesanggo, kita yang kai amin senia, ika di metuan iyang u anda kibem suakina, anak taratara bukin te paki ni mengaroy, menom roy, awai turun payin, ni merungin, kukurin, kai on tai in the future.
2: Ay, nagiging naan eh, patay iba tira.
6: Nana rapata ni kati kira kaya kete ime toni kina agin kaya te STWSP, testi SP, te boi dia, te koi tivo, te strip, ma iya pun insinia na kita anna puri gai.
4: Siya pun nang kau ngulia yo, etau, na, saka spon te saka fiut, ke, te gara ni ko skoro, ki bai di.
6: Ya, jadi yo ya, kurang ngawa, itu itu kina nora.
9: Oh, esu itu kina nam, o etau, te call, te BUP, PVU, cages, ngay apo ni insinya na peta ni makuriya ay kami nang kaya ante po taki ni makuriya yo o ni ko taki na pe meterapata ni kateite kaya na contractors aki amakuri mangay yapo na kini ka kami taku anuan te po nga yapo na kiswango pangay na po ni pere na pe ni kasi ay service na koye te po ta na meta oh ay po ni miss na pe ng kaya po irawa ha ha eh sana ko nora kanuan wa

0: Ako pantay may tanong ura na kung narana may awaken tayo nga po ngayon. Wapu yung metin wate may nising kay mo yung tiyawa iso. Irangin piri-piri lang ang tatay. Ay rin ni paisi ki nga yari. Ako kanta niya baba ki ba tapanin roi tirong urong ane na kuim kawakin ng ura miyay. Ay rin sindi tatay ayo sinang tauroin mga nora ratare po niya ko say. Mayuri, tani may awake. Mauri teni mea wakia.
1: Mauri
0: kia ko kwa ki kakawong na kon nam radio ko si kakawong na kon nam telepon. Ayong gani desisira ki antay ya po tokam ni mea wakia antay nga po ngay.
1: Temise.
0: Ay panang ngisira ay kanang kwa mkatikira ay.
1: Ayah kat sekolah ayah je, kalau korang je ke ibu ayah nono, oh, kat sekolah ayah kanya lah, saya kai jam siang, oh, je, kalau korang je sila luana ayah, kat sekolah ayah je, dia koru amel Kristina. Pablo,

0: the Project Planning Unit, away the Information and Communication Technology Unit. Unit sa ikay, akyari gibataan po ito ka inanuntay na yamaguri insinya. Terapata at the Architecture and Building Engineering Department pang terapata ay akay na kiruya insinya. Ay kamata yon rapakaw yon tokoro tamne kiti design, takataw po Costing Planning, Quality Control Inspection Division, kitans tuwo aron tameruan takatiti, kaya na rin anunroy testuan katiti, away the Building and Maintenance Division, are kaya na kiruya insinya ay katahan katiti. Terapata at the Energy Planning Department,
1: ya kaya na kiruya insinya ay kakapaya kipanay ratakay ni Beire iyan the Energy Act. Yay insignament electrical units epontansua a mispa anakapira kia mwaya ntiero ekuna men roi yay insignament renewable energy units ayana sua am solar system nkana korakorana men ninewati kilowatts nuerake pa anaria ini irataka ini peire yam the renewable regulation nrona kime insinia mente petroleum units nsua amtapanipa pakona meno mente haha.
0: The Water and Sanitation Engineering Department
1: ekaina kiroya insinia akiawa akina kenikaira arunte makuri yondara ruan nenran o taponran o karuan roi teran nrona kime tekaina kusinaniku emen roi nikapta kiripes.
0: Away the Civil Engineering Department, punterapata are kaina kiro ya insinya nape ay karagi ni pakuwa ko rin te maguri ni irekereke na karawan te kawai, te buris, te kosway, away te pon.
2: Bukan kinaira bantay ngayra, lako na ikawarira naratsen, ay kakanate in te pairi gisafa, field in te pong wapi mewa na kon wapi meni mewa in te betemba, wawa te nga wapi mo no.
1: Nyaji swango, kinaya ang kay amin sinya. Heka di metuwa niya ngu onda kibe na suwakina anakatarata ay bugin tapaki ni mga roi menom roi away turun na paim ni merungin o kukurin kay on tay in the future
3: ay nadikin na ane wadaya batera nanarabatan ka nikina kaya kiti meto ni kinakin kaya ti STWSP TSTSP te poidia te koitivo te strip may yapon yung sinya na kitaan na kuriyay
4: siyapin lang ka uri ayo. Ito, na, saka ispo ang dasaka fiyot ke kinaraya ni posporo, di ba ili?
3: Yeah,
1: the radio, kurang nyawa, ito yung ginanora. Oh, ito yung ginanom. Oh, ito, the coil, the BUP, PVU, cages. Ngayon po ninsin niya nape taan ni Makuriyay. Ay kami nang kayaan, tapo taki ni Makuriyay yo. Oh, niko taki nape, metirapatan ka day-day, kaya na contractors, aki amakuri mengay. Ya po nangin ka kami taku kanwan tapo nga, ya po nangin swanko. Pangayang na po ni pere nape ni kosi, ay service na kuya tapo taan na meta. Oh, ay po ni misi nape ang kaya po irawak. Hai, sana kau norakan wan wan.